0: Stamen to tun to yi ni eroja marun to je kibi ti irora ba wa ko si fun ni itura
1: lo rob extra mentor loni o gbona wole o yara sise
0: ya le pada ko ba si leyin ojo meji yanju si dokita